wena ufuna yena emasazi ukuthi ubani ufuna bani ntseko umuntu uyafunana ntseko mina ngifuna